na mojika do wetu ni mtaji ngama nena jidwa kuna banji bubukiri na banji bubukiri na banji bubukiri na banji bubukiri.